0: hoje, a gente, e wewe Berta, ao sati wa kambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutilikuri yaku huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: Hei, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro wenya ukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvipata ndizvo.
1: Ndizvo kamare. Unonga siripopi ungaruza mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasure kekutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku. Kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzimu kana uu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epa mutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anofikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvipata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo monyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.

0: Hey Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi urikuambidza mutariro weanyaukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
2: Hino wana baba nana mai anodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungaruza mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
2: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinowasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku. Kudai tinofikira muzhararira uye tinofikira anyaukama.
2: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
3: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo monyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
2: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikire imo zvaradira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute.

0: senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngimarota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: E o presidente, quando um zirei para mbotoeno? Wanditi waizundi pasa kushushura kumoshamisa. Kurupangizizi kwa shuno yizuka mudishitu za korino. Asitiru mbaraka.
0: Ibaraka rakanyasa kuchena. Uye richinyasa kuiziri kwa usiri. Aministra, nditembi. Uye imira idakara mara ila chikafu.
5: Kwa uya. Chikafu chakase ya nochingweni. Chanyama si uno ngechimuriwe baka yao ni mutoe koko.
4: Ha, baka yao. Shishiro kwashu. Ariti ngo kunaka. Shino ndiye dzirire chikafu chaibika mbi yangu kumtanho weta iraramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiye anowabika.
0: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
6: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
4: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
6: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
4: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
0: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwito ehuku nomazanda, pabiningu rega rega, uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Hey, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi urikuambidza mutariro weanya ukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Ino wana baba nana ma yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamare. Unonga asiripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinya ukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzhararira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo monyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru.

0: Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndiri kuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro wayanya ukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Ino ana baba nana mai anodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinya ukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruze mukana uwu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anovhikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kuaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute.

ngoritiba ngozvo zvinoita vapurukiri voradio Mozambique. Ndakutende kudanijira hangu ndomuda mwana uyu kuemba komuembi Sugar Vibe.